0: sija kuchiwakanya, sija kugamba nti oba kitufu wabula tomanyi kutotera kulimba chuchinyo kumanyiko na ye katusabe bechikuatako ataba kulu wabasinga kubakulu wabu kubabuli omwai na waliwo ranks zenja ulo atechiru nji babidako kupari FM nsonge no chemanyi bajuhuli de bulonji nyo njini dala ilaba jia kubeda nti ate bongero chino nyerezako balabe kiki ekyokukola kuba abakulu obayina babanyo bachusa chusa weno lila yabadde ko di Kampala aliyene yabadde mutawa aliyeno so ababachusa abo kitegeza abakulu baabwe bajja kuba kubeera nga ate bakikola mpola mpola mu mbeera yonna yonna muzikirize wano wemba mpisi za nyina ekintu kyennondola nkyondodde okuva ndowooza omwaka oguwedde kino kidde eri ku bakulu b'amasomero oba abakulu b'amasomero ndabawo obuta anyway ndabawo obutali bumativu sijja buyita butali bumativu wabula obutenkanyankanya ogenda ku ssomero nga lya busiraamu lisomesa oluzungu n'oluwalabu nga omusomesa w'oluzungu alina subject nnya that is math, SST, science and English n'osanga omusomesa w'oluwalabu oba w'eddiini naye alina subject nnya fikihi, tarubia, loga, ne Qur'ani. Katuwa wabu ni subject nirezi wazi guwa guamu, kusanga ya sabu nabaji ude, kusanga chino. Noluzungu eranga weshiba. Ojaka kanange emini mbakula jejimu. Ero sanga wa sumi sabi dini nga bali ni kwa sembu, wasange nga viraba kilasi teacher, wasange nga bali ya ne kujute, wasange kugamba nga bakula emini, uluso sanga bakula ne extra. But simanyi lwaki omusaala gw'aba seeka mutono kugwa basomesa b'oluzungu ekintu ekyo mpozi ngeri gye siri na ssomero obanga siri mu firudi nyeyo nyinza okuba nyina kye simanyi nja kwongera okukola ku research mbuuze kuba nannyini masomero batubuulire lwaki omusaala gw'aba seeka abasomesa ab'eddiini ne bashekati lwaki mutono kugwa b'oluzungu masomero agamu naye ate nga weweeka nga ojjasanga emirimu bakola gyegimu oba oluusi ojjasanga ama preps nga mulimu baseeka yebasomesa preps naye nga b'oluzungu babeere okitegeera so simanyi kyama ki ekiri oba simanyi oba baseeka babeera contented osanga senga nga afuna emitwalo abiri mu etaano ali mitwalo asatu naye nga bakola byebimu you know oli nga ali mitwalo kinaana naye nga basomesa subject balina nnyannya orusa mukirasi aleta yemu nona aleta yemu so simanyi science ali awo na yewe kibanga baseeka bakikanya batyo alhamdulillah naye ndabawo obutali bumativu ate orusi nebaza amasomero agamu gesijja kwogera nga go gagaba sente zezimu lwaki sogera erimu nga Rich Dad kuba tulina muno ne mention ye Rich Dad Junior School nayitayoko naye nga okakananga musala gw'abasomesa gwe gumu ab'oluzungu n'ab'eddiini olumu kino nkyogere tekiriyo mbe basomesa b'oluzungu mulimu baseeka basinga n'abasomesa b'oluzungu ofuna sente so simanyi masomero amalala simanyi why naye ekintu ekyo nkyetegereza nnyo osanga seeka nga emirimu akola mingi naye ate oba oli awo nga munsasula nebeera nga si ennungi wanji
1: waalaikumusalaamu
0: warahmatullah alhamdulillah mulimu ki eyo
1: okuganyiza ttaalo omanyi nsula nayo kati ffe obuzibu bwe tulinene n'amasuba mu kikajjo bwe bwembwa olaba n'omuntu atesobola n'alunda embwa n'olaba embwa nga yeekulula yenna ku ttaka ndwadde yeetakula eringa erina amagwa kyokka ng'abaana bagizanyisa si ngeme si kino ogamba embwa eyo bweruma omwana ngaate olaba nannyini yo talina na busobozi bujjanja busa mwana oyo
0: yes
1: gamba abantu bekikwatako ku kitundu batuyambe ku mbwa bambi si buli buntu nti alina okuba n'embwa ekisooka kaŋŋamba abasiraamu okumala galundalunda embwa buli lunaku otoolwako ku mpeyazo oba olina mmeka
0: mazima
1: bw'oba tosobola kuliisa mbwa ogita n'etayaayeno n'eri bannange tolunda mbwa beetegereza si buli balemee kale kifuula kinyumo naye nga kisusse embwa zirunduga ne zidda eno ne ziruma abaana ne zikola zitya batuyambe ku mbwa si kirungi ekintu ekyo
0: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyabadde Hajjati Zainab mujuzi saidi ze chikajju zone yeyo. Ebali kulaba nti ebendo bende eri twali kuwa. Ebendo bende twali kuwa. Wanji. Alhamdulillah uli utia. Amina.

0: keep to the station.
1: 107.9 Pal FM.
2: Obadochi manye ntikati osobola kuba masimu agatali kokoma kumanda mobile ne data okumala naku satu nyiga star emunya mwenda star emohash ojafune nyongeza yabi satu ne dachike zobwerere okuba masimu gamanda manda mobile koleza MTN elunga mizwa Uganda Communications Commission.
3: Boom chakala.
4: I drink a rock of boom. I dance, dance, dance.
5: Nenye silver baka. I win it double, double.
3: Boom chiki.
6: Boom chakala.
7: Amta mwariye umaru. Mviri dembale site. Atora nusu hukumi biri nenye rock of boom. Nempangula mo pitch. Awantu mbale site. Mbagamba. Byadala batole nkumi biri banyere okobumu byadala si byabulimba
8: chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi
9: ebyo kunywa byamanyi si birungi eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa akasanyoka nokaka kasiba National Lotteries and Gaming Regulatory Board iraka kasera kagire
10: Owe MCC, abakansi wabada oneba ngamba okusasulia trading license. Ate nabayo areba limuku ngamba, nsasulomu solo kunyingiza ya business yangi. Katu wanumba sasudomu solo mirundi ebiri.
11: Nedda munange, ensimbi za trading license, ziyamba ku government za bitundu. Okutuso obuweza kuchitundu cho. Jukira, URA eje kunganyo msolo kunyingiza. Ogumanyituwa nga income tax, okusinzira ku business yobu ebekola.
10: Kati inkolentia.
11: Okwe walo kuwese wa magoba nenga si, sasula income tax woba msobuzi, oba rento tax woba landirodi, nga satu juni bili abili mwakaga telunaita.
12: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
13: Eno yembozi umuise. Tusagula buli kanyomero.
14: Tusagula buli kanyomero.
13: Embozi umuise. Embozi umuise. Buli kumacha mu program etuyumukeze. Ekutusibwako.
15: Prestige Margarine. Oh, Prestige Margarine. Awomesa omugati. Atali mune chilise chiyambo kuzimba omubiri. Mwaba bakery. Mwe yune.
16: Aba bakery tubagambye mwene tugamba Prestige Margarine. Genda waleri kuchapa General Enterprises opposite Nambusa Kedi. Munango sobolo kulaba nti omufuna. Oyagala kufumba migati. Ofumba keki. Ofumba chapati. Ofumba kibanange. Ha. Genda ofuneka Prestige Margarine munango katekemo ojjaka bulira bulungi nyo eddekende egowo atenga munaite kale tabisavu savu mu mubiri nabwekyo munange gwali omugati ewaka oyina omugati ewaka tolya mugati mukalu munango ogugenda okuleteranga toyina na marusu bagende baga omuniga ngaba na marusu olaba munanga aliyo mugati nga tekuli Prestige tobera mbaniga munange bera mbantu abo benyine abatali baniga osobola okulanti osiga ka Prestige wakasiga ku mugati gogo munango ogulio genda kubwera obulira bulungi nyo nyo nyo olio mugati omulama ngo kutudde ko weka Uwa Prestige Margarine Genda kuchapa General Enterprises Opposite Nambusa Akedi Wali mchikubo Munango sobolo kulaba Antio mubusula mubonji mbomu agaramu Ate guayagala akamu akamu munafe Genda kusupermarket zona Ezili mugwanga liatu Uganda Osabe yuka Prestige Margarine Munango kalieko Ojakuli dabulonji nyo Nyo Nabo mchalu kapatu alieka Prestige Margarine Bale mebutaroza antino kantuka Kabe Kampala kebali akoka munange kapatu alire bajja kusima nyo era bajja kujukiza ne mama jja kujukiza tika Prestige kalike waleta ndetirayo kapata pata kawedde wo Prestige Margarine njaka kula msako ne chama msaji singa bidamso byonna Na mkamati, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
17: Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
16: Al-Hajj Ali Mubiru Nedira Mamba Abanzala Bibenchima Abali mchiyongo vero mchisera chino Ulewe bionnevi atu tukako Ukulembezo mbo kituwa
18: itulina
16: Ukulembezo mbo yekago tuwa itulina Munange bamu teka
18: Temwe kubagizamu ina bakulembeza abala benchima Siyo ya sosi uwechima Tuina yomu nalawa nchima
16: Tebasi banga kwa uwo
18: Kwa vokuwa
17: kwa wanda kuguru. anava mu family munange tunamuleka wetu tuna yetu ino kumwogerako
18: sinagana
16: nti tumwogerako choko linde
18: naye kubagiza nyo bali
16: bali nekubagiza nyo ninenso ngaluachi nekubagize nyo naye ze bagamba ba mama bange temugwa mu manyi ngakatonda bwe yatasa nabbi we Musa banange kitwe kyonchesi bakonyo ngakatonda bwe yatasa nabbi we Musa na mutasa ku musajje yali afuse na gwano yali afuse yali afuse alisa abantu akakaja katonda na mutasa Musa
18: abona bachali manyago
16: nafe banago na manyagange nafe tweteke mubigere bya Musa tuwanjagire katonda wafoye yatondo musajjo yabonya abonya puzi yali an Farao ne Farao banange tusabe katonda tusabe katonda tumwegayirire ajja tutasa mu mbera
18: yoni na kaseke ndagago
17: mama umusajja
16: mama
18: kwa ina manja maji
16: ngavu
17: anja soka azoa kujukiza aba family musajja mtufu
18: amena kuja i know ngo kujukiza
16: kabule nina ze nno kujukiza aba family yange go batujukiza aba family baje baba ketaka
17: Kare musiko ndabgera ke rwaro mu muzamvuka second Francis Caspati nange njalo kubanga mbabuza kuba bakoja ba ali aze mbiza bakoja ba ali nange bakwangwa kuba bajeje ba Buganda
16: mamawe bali
17: bajeje ba Buganda bajeje ba Buganda
16: we bali yogera yogera hamaye
18: Mama wange, how are you? Bakoja bange bakizito. Asadu. Bakoja bange.
16: Asadu.
18: Asadu kizito.
16: Mbale mayenti no. Mbale asadu.
18: Asadu kizito bakoja bange buloba.
16: Mbale na gamba gundi. Mbale na gamba gundi akujukiza lugero lwa asadu. Asadu. Mama disereko.
17: Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi, Mama wangi,
18: Ani kwenye nani neganyeze kujua kujua.
0: Namba be mere.
18: Abe mere ba kujua mabila
0: ila sidansi. Ne wali wali wali. Tia yari wala.
18: Tari wala.
0: Tari wala. Tari wala.
18: Oma inti mama o, oma inti ba mama bo. O aba, o baba ba sharinga. Kumama omu. O yaba mganda onyo.
0: Mama wangu bashyalinga kwa mama. Sasa baba bashyalinga kwa batia kwa mama. Sengo gainga, sengo bashyalinga kutatu omu
18: achi. Ya kumama bayo kakubere ni moyo sawa bila mganda wo byaddala. Va kuwebyo.
0: Oniamzara mama inafa no namu yonsa.
18: Jaja zala baya. Tiringanga nze nezala be mamba.
0: Atogereza kuba kojabo.
18: Atigeza mpeza kale nezala ba.
0: Gereza kuba na wo mutima.
18: Nezala ba mutima?
0: Eh.
18: Kale chini kwa wenzala hapo mutima neza na hapo nyonyi kushitake nganze bombi zemba za de abana hapo ichiba gatanze kati abo baba barugande nyo wade evi kavi ya ukana nimbye kati wawe kubewe lijira ni mamba owe wakaramu
0: mamba mange
18: madeze mba jowo mulembe gena kutuke likule kumpine supermarket zona mguanga yugane supermarket mango mfuna oberenga tembele kutamda bulija bagenda ku mikolo ku weekend bagenda ku mikolo in the weekday
0: abagenda ku mchalo bananga bagenda mchalo mtu aliye ku bantu ka prestige majari bale bale mtaru zanti na kantu ka be Kampala ko ka
18: mukote
0: ka batonderwa
18: nedda
0: mtu alo mugati otwaliye ko ka prestige ate munange te mtu lao mugati kumala gumalawo saba kasori bagenda ne bunjochere kasori bananga munjochere ko kawo munjochere ko kawugo
17: bale batu achali bya kunyira ku chai ngode Kampala.
0: Bora mwoga wede wo ni mwoga tasuwa kugwa wo na awi.
17: Nani yenga liya.
0: Mwoga tasuwa. Nia omuto gani mchati. Otuta akagati kamu.
17: Kale wefule
0: ngea mikuwa. Ate prestige majarini. Ate mnebuli kasera buli mwetu sabu weti guasi gako. Guasi gako. Ziba mpo mwoga ati.
17: Mwoga nuna munu.
0: Mwoga mwoga ati ni mnei mnei. Nama njira mika. Nituwele ise prestige. Noma lo kamara wo. Aba ni waka kati yali ise kachi. Mwede yali itidefi. Gwe liya mwogo. Bana ngate wo gena mchalu nuri ya mwogo. Nchula wetu ka mchalu fene.
18: Kini kwa liya mwogo.
17: Fene kajo.
18: Kini utobanga
0: sasha.
18: Gamba, wale hey clubs that
0: show them. Goto gamba chini muri mevi kaji. Wekawe pe tibali mevi kaji. Tugambe buyambi. Kawe pe tuwa tibali mevi kaji. Ama tibali taka temuja.
17: Baja lozaruwe bo. Tunze chiriwa.
0: Gwela tule chila vizu.
18: Tuine miyembe, tuine avocado, e wakwe wafi. Etula.
0: Na yeye mjagala bapu, njagala bapu viliza, bapu viliza, bulimbera yu na yu na banange jerimu temu, bulimbera yu na yu na jemurimu, jemuitamu, banange temu guwa musubi,
17: erika
0: tonda, guwa musubi, erika tonda, banange mude erika tonda, banange mude erika tonda, kukuonona, kwetuono nye, netukole vintu evitaja, katonda chovola batu tumidaba, kule meza batayina usasizi. Katonda ya tulgamba, wakwange nje vitu vietu bibusa maso obuli abulomba kaba muchachi bakaba onu yabye sente za kabbo muchachi bakaba muchachi bakaba onu yabye sente za kabbo kisi musakoba kaba bundi yabye kino no bya muchachi ntori yatuteka
17: ne mugwanga ne bakaba
0: no ulira mugwanga ati bakaba
17: cyatumwe sente za bwariro
0: za silimu banange kugamba buri yo buri yabuki mucyo nacyo na buri muntu akaba n'iki cyo nacyo n'ikiresebyo kuva kaunda kuva katonda tetuchakula bintu biyamba katonda osango otya omanyo cyacyo boyo mularu gosanga umulalu yali akusanze kuna akusaba soda ngo mkute mungalo
18: umulalu
0: nje akansa bakansa ale
18: mirungu umulalu yali akute mungalo koja
0: nasanga nasaba soda
18: no muwa
0: ari ngo yisi mumu
17: Neze na
0: Nga maguru nyaga mpaka soda akonyweko na angi sebu
18: no
0: mu wasoda omulalo nemusoka nekatunga nga nakagula nkagala nekatunga nga mpya nkagala nengambo ya ikwata
18: neza nyagala musanga ngambe oh ngambe nganda banesi
17: nyo nga soda ikanga ina cha kusenze na chonga yala
18: kwa jana banesi vya nyo mulalo na sanga na ngamba bayo chopa ndi chimwana omutima gumupo ekuti
17: wadeze nalozo
13: Ino, yembozi umuise. Tusa gula buli kanyomero.
14: Tusa gula buli kanyomero.
13: Yembozi umuise. Yembozi umuise.
0: Kusa bachi, unaka kusa bachi, unaka kusa
18: bachi. Hey!
0: Eh? Bwari kusa bachi bufumbo. Nga mumu.
18: Omana sawa sawa.
0: Nga mumu.
18: Chumuli wala nyo.
0: Ya nyo kuliba.
17: Chumuli wala nyo. Bwari kusa bachi ya chia yutu.
0: Chia yutu. Chia yutu. Nara mwale mtufu kuwasa. Mwale kujaka la kuwasa.
18: Naeshtu.
0: Oli kunetila.
18: Na ya tuina balalu banji. Na fefe nye tui balalu. Just the degree. Ya kula kutiko.
0: Na yeze jaka la kuwasa babu sabinti. Banange tuyambe kubanafa batalina. Banange tuderi yeri katonda. Tuyambe kubanafa batalina. Tuyambe kwa abu bananga bantu tula avali mbueta avu. Boraba munonga munanga agude mubuzibu. Tose kabu sesi. Mm. Wabula, mudu kirire, muyambe ko.
18: Gloves the chest, the chosen. Mm. Aso senyo, choku omu lalu.
0: Na mwa soda.
18: Adatali omu. Bioke, how are you? Kojanga ambi wenafuno omu lalu.
0: Na
18: sabo kufumbo, na mumutu walida.
0: Bumu, mureche mwa.
17: Ye kojawa yedo mwa.
0: Yeze mureche,
17: tugamba yedisa.
18: Omu lalu.
0: Oma nicho wali kuru wali jedo
18: kuru. Kufumbo chivuli wali.
17: Anjo kari
0: wali jedo kuru.
17: Ee, nga ya wala kuru nyamu
0: kutu nga mchua.
17: Na agenda kukua kuma kwa agendo kumuziza.
18: Chisabu.
0: Haba ila wala kuru nga mchereza. He?
18: Kujo ya gana mkulali mkulali
17: mkulali
0: mkulali. Haa, kasi ya kusabu kufumbo.
17: Nila chobo ino kola kee. Kwa
18: chisabu, uwezanga ina ina na sabu kufumbo.
0: Wee, ina mkulali mga kusabu kufumbo, manya ina cha agendo. O ina cha agendo mjia maa, na wa ina cha agendo. Na ina ina cha agendo kunja.
17: Haa, ina mjia maa.
0: Ataba mkulali, haba jesti ya hapukalu wakufuna mchala.
17: Yari ya budua. Umutu wa mtu ufari. Kwa mtavuze.
0: Ya budua umutu
17: wa mzize nguru.
0: Bani kankuburi ya msajyo balaba, wabamu balaba sanga, batambula, boge la boka. Omsajyo msanga, nga asiebye mukabuga. Mukatawuni
17: achati
0: muye kali muna pusi na puna ambwa
18: ewe bidi mubula ya siwano
0: ne wano
17: ne wano
0: ne wano olabo
18: ewe bidi mubula
0: bane bonna bagenze ka pala ba wede olya mga vaka fomu njagala kugala
18: na kugamba na
0: na a na akava ku ka fomu na emira wali emabbali
17: yes gamo
0: mu yes gamo
18: yes gamo yesi amufuka
0: nga simularu ategera bulungi
17: nebe twaise mutuwadde
0: abana bulungi aine birowozo atyo kudde waka
18: ngabamukuba
0: abasajja babakuba asajja basinga wa babalwadde babifuba
17: baba
0: ifuba bibaluma byo munde chali cha kunguru cha korola bakubidwe enkokola bwetu ndokona kanwa
13: Ino, yembozi umuise. Tusa gula buli kanyomero.
14: Tusa gula buli kanyomero.
13: Yembozi umuise. Yembozi umuise. Buli kumacha mu program etuli umukeze. Ekutusi bwako.
3: Prestige Margarine. Oh, Prestige Margarine.
0: Na wacho banange twagala kubasaba kimu nti banange bananga abachala tweyise bulungi abachala tweyise bulungi abami tweyise bulungi abana mubayise bulungi abana muyise bulungi bakadde bamwe abakulembeze muulirize bananga be mukulembera abakulembeze muulirize be mukulembera abakulembeze banange mugenda kubuzibwa ku bantu be mwakulemberanga mugenda kubuzibwa ku bantu bako mulabanga ebya wakayimane wango ne olunaku lugenda kucya bakuddire bakugatte entumbwe ku ntumbwe obadde abadde Kampala abadde Kampala Kampala omusibuze bigere
18: Sigera famu Kampala.
0: Kale bagenda kutwala.
17: Anti sabiri la nyo.
0: Kale bagenda kutwala ikazo. Nene la Kampala ogenda mufuluma mu.
17: Ani nyamba
0: bigere.
18: Wenja ganzi mu kibuga.
17: He anti sabiri la nyo na bakulembeza abaliwo bakume kitumbu echo.
0: Kakati banani
17: mutega yidi. Bagane kuzula
0: ogoro. Tukolebye tukola. Banange tukolebye tukola nga twedako tumanye nti waliyo olunako olw'okusasula. Njagala otula olowolereze. Mama wo, tata wo, jajja wo, jaja wa jaja wa bariru dawa kati gubola banga webali abana mama wa tata wa jaja wa jaja wa ni jaja wa jaja wa bariru dawa gubola banga webali enseno jitambu ye Kongo zimba
18: e wadu waka mesama alaikum wa rahmatullahi wa rakatuhu vandanga mwebali kuweleza buwanga nze mia mia Okay, kale. Abera prestige major ni siya juwa mulembe goge nukubena angolia. Ate mkwano wange. Umwana wabu mtuwala kuna luga la Muslim Primary Nasara Deke Center. Mtuwale ne prestige major ni. Umwana abedo kubena anga watambula buwati. Atambula bulunji nyo. Mubuongo. Mutambula yeyo mubili. Nga vietubi mtambula de la bulunji nyo. Nama wama somero. Musubula kubuka prestige major ni. Kasubula kubanga bakaba yamba. Kuna luga la bachumala. Buba guleda bana ni bagamba. Mulie bulunji. Abana basume bulunji. Na luga la. Yes, mm. So I'm boarding. Liver Kunasa Rebecca P7. Basumesa Ibiansen Dini. Tenga baina center number zombi. Katutu watatu wala mwana ngoloza. Tatevya dini vyoka. Wabula nevye si. Tuloza antivyansi vyoka. Nevye dini. Omwana vayonga inaye mpisa. Omwana tagena kutunda bitu vya chitawe. Bitu vya chitawe. Tata lesee bitu vinji kwenota nika kutunda kutunzi. Abanesa. Abane dini. Omwana ina dini vinji vya takula. Mutuwale kuna luga la Muslim Primary. Nasa
0: kwa kujusa.
18: Togena kwa jusa. Bainuwa ina visule vya mulembe.
0: Baina standby generator.
18: Baina library, eyo mulembe nga ne H4 webali chisoboza so mwana okusoma bulungi. Wano H4 chobera mu mubutufu nga ula tojawo.
0: Owulira
18: efufu yebejuddewo, owulira temusa bulungi
0: naina miti.
18: Naluga la H4 kirungi nyo, ogenda osomeseza omuyiziwo omwana wo ayige. Bayigiriza bayize ebintu ebyenjawulo okuli okulimira wafunda, olimotia. Omwana primary naberanga ina endowooza y'okulima kubanga Uganda tuyimiriddewo okukulima nakulanga amanyi okulunda amanyi kompyuta kwegamba okukola kyoko okwalika lisoko bino ngambi namaliriza P7 njagala kunoonya wenkolera ndi muvaka atula waka ngomugula bikola nga tandika kukola
0: nakola sabuni
18: okwandisa bayiza pya kugenda maaso ku ssomero okuva kumane paka lwa mukaaga ate nga babeera kusaba bbiri ez'okumakya paka

0: ni dabo dabo
1: boom chiki boom chakala
2: amta mwalie umaru mviri dembale site atola nusu kumi biri ne nyaroko boom nempangula mo pitch abantu bembale site bagamba byadala batole nkumi biri banyoroko boom byadala si byabulimba
3: boom chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunira rock boom oba silverback energy kemera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyi gaba wanguzi
4: ebyokunywa byamanyi si birungi eri abaana abakyala b'embuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kya kawa akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakaseera kagere
5: kano ke kaseera aka programio abachala bazira chitofu dala abachala bazira eno ye program abachala bazira wano ku Pal FM
6: program abachala bazira yeah
7: abachala bazira
8: komo samba kutanyaza mwenda Pal FM hekula eliyo monte wabuli jo asianze kula msaka
5: Abachala bazira.
9: Tisenga mutumulira process Allah yagaba atya namwandu ono Allah taina je yamusendera bali. Olaba namwandu Allah wechitibwa yamulagira okubeera makagabba emyezi ena nga atudde kubwa namwandu ya iddaye atule emyezi ena mu makagabba.
6: Abachala bazira.
9: Ekimutuzisa emyezi ena chichi tusobola okutunulira namwandu ono tagenda mu mwezi gumu guno nga bafudde tumugobya agenze waite emyezi esatu adaba gambe banage runo rubuto lwennina lwa mugenzi
6: abachala bazira
9: kati omchalo ono namwandu talina kuyisibwa bubi kulwa okubanya bazaala mwana
8: ekibi tekijjawo kibi
9: Allah yakulagira abaana bamwe mubalabirire baleme gamba nti munange tata wafuwe yafa tetuddanga mukufuna ku muno gwa nusu tetusomya
8: mwabambe mali abamulewo kwa mmwe mwekebere
9: abaana bali ku street
6: abachala bazira buli lunaku Monday to Friday okuva ku sawa musanvu paka sawa mwenda isakawungeze
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hosibye tano mulonje ko mide ku mukutu ogachiko mu musamba kutanyaza mwenda Palo FM ekula eryo muntu wabali jo. Asiyanze nkula msako ne kino msisingira ddala okuba ekishitibwa. Enda kuzo mwezi ya 23 omwezi gwa mukaga omwaka 2023. Matenda majivuga wa kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumsinze tumusabe tumwegayirire. Allah yekka ya tali muli azamanya yajjo kwanukula yajja tajja kukowa. Ya yagale nyo kumusabiriza. Na wechitio, sabiriza Allah na nyini matendo na nyini buyinza. Kansubirenti, omulonja uliriza programa bachala bazira, ebanjali ya Allah subhanahu wa ta'ala, esuratu dhuhuli wa mazeda, okubanga ulisade, butere vutuberenga tutambulia dada. Onako uluwaliru wa kubiri, onako zomezi zabini musatu, tugenda kubira na umuchala Hajati Aisha Bint Amir, tugenda okubira na ye, na ye kilizanti mkasera kano, tandaba kubanga aingirao. Kadeko na waingirao. Buterevu tuja kubanga atuwe yongirayo. Wanansangira inshallah ta'ala. Mugamba mutema na fabali ya bweru mitala wa mayanja. Mwese Rukaka. Moses Chazi Professor. Manisiru Sanyanjo Haji ni Hajati Kasoma. Banda fabali mu Amerika. Mugamba mutia. Obaka tubufuna. Mwebali kubanga mutumbu dabami ya bazira. Na bachara bazira yunaji musinzira. Okubanga mutumbu daba. Kosefu. Bana imbasabira Mungu abirenga bawashifa Allah wechitibwa abirenga abasusa ne buterevu ngabo tuchalinda ko mchala Aisha bint Amir kiriza mulonja mpuliriza mukadde kano tuberenga te tutambula ko no mulamwa guno wa manga katono nyo nkozemo bint
6: 107.9 FM
10: sikulwiseyo Awe wenyini tuliko Pal FM ekula eryo muntu owabulijjo House of Zakandi wakufu mwanate kujukiza tuje mu mali ya feti ya mekoba na fe abatalina mwasirize Jacob Mcholina oli musubuzi oli muvuzi wa role wa taxi oli nekolera jange mwana tuja ko mu mali yo tujambeko bana fe abatalina mwasirize ngoita ku 0330 Nsambu mkaga tanu muenda atanu. Oba kunote msambu note mkaga tanu mutano kumina muenda. Kumina muenda. House of Zaka and Wakfu Uganda. Teda ko bandaka antuwa kwa kajia kubanga kabayamba. Mukara Enterprises Uganda Limited. Mkwanjuira haduwe ya gagade kutusa kwa kalondaye na kuzesebwa mkuzimba. Sementi mitayimbwa mabati tanka lanji. Tiles plywood. Ebya masanyalaze. Mwana tubasangwa kodi kampura shiri Hamis Road. Ebisigabali nekishiro Masaka Road. Ewampewo baligayaza road. Okumanyi bisinga o. Banonye zikuziru. 0 msambu 0 emu 10 mkawa gachinana 7 mtano bano uti msambu not emu noti 5 msambu 15 ngamwana watu wakua tagana na vizimbi siwa eviri kumulembe Herdas Hija and Umra Services mwana tuba nubatu jide kwa discount emilioni 5 zokawa zindaba nga gugendo kweba gaja enyumba ya uchiti wa Allah subhanahu wa ta'ala abantu bano basangibwa wa basange ku ofisi ya basangibwe nakasero okulira na stereo and tube bali kundo tumusambu note 3 kirano mwenda chinana abiri musatu gendo okole hijja I rather umura nga bakusaliddeko mwana watu akasente mamuronja mpuliriza nga butu chalinda ko mchala Aisha bint amen kiriza tutambule no mulamwa njaga tunulireko nako regular tuwa tunulide okwefa ku huno kweyagala twatunulide abantu bena okwefa ko nokweyagala abantu abamu bali azamanya emibiri gyabwe weri azamanya wot notal nota wako mubiri gwo kasente banange nota lya kanyama nota genda notakola ku mviri mweri azamanyiza nnyo ne mwerumya nenga manya akantu ko olidde sawe yo yerizikiyo kasi Allah ganti kuyufa yakunu kibene kiba safari na muguta nga gwe bagamba nti sawa y'omunaana gundi agenda kuwerekera kikangamu naye omuntu abaga kiba kiwedde haras aganti checho waga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kadara Allahu ma sha fa gafal ngogo genze echo munango bato chadda hey na bachi tutsinze Allah mu bukakafu bw'okumutya era tumwagale mu bukakafu bw'okumwagala tukubirize myoyo jangu kubirize omoyo ogugwo n'ogwange tuteke tusabe Allah tuwe iman ensejju devi somoza ne ku Allah kwetutava ku Allah ku Mungu kwesiva hey ndaka tunolira ko obuyonjo mu bachala njaka tunolire obuyonjo mu bamama songe eno nkulu ensonge eno nkulu abami bora babo abamu abami babazira tebalya mmere yamwe mansonga ya bujama nebazira mu kisenge ne wabweru ne bakuzira bananga omuntu omujama yenna atama bamama nsaba tuongere mu amaanyi mu kweyonja kino nja kukizza wansi ku nkuza y'abaana mukyala gw'oba ozadde omwana wo laga obuyonjo waliwo n'embeera eyo ey'obwannakawere mwantama atamadda gye muli mu byalo eyo gye muli mu bibuga wano nga gwe obuyonjo bwakusenguka ekigambo obuyonjo mutufu gwe toyinawo kabonero toyinawo ka credit tewali maxi yonna gye basobola kukuwa oli mukyala mu maka omwami yakuleeta mutufu omwami wamala okuleeta yamanya nti ebibye biwedde amaka g'ogenda okugaddukanya siganyi he's the head of the family naye ensonga ezisinga ye omubuulira omuwabuwi report nti kino na kino kuba abakuleese okubeerawo mu nsonga zonna ez'obulamu bwe mu maka ge abaana be akwesiga mu bintu bingi nnyo naye muleetedde amaka g'abantu obutakyalamu omwami akuwasa yalina abagenyi bayagala bakyale mu maka muntu w'abantu naye olw'okuba nakyala wesuirawo gwa naggamba mu kigambo obuyonjo omwami naga nti n'abakyuzaawa nante entebe mulimu akambe mulimu ejjiiko mulimu amazzi bayiyeemu supu omwana yafuseemu susu ate omwana bwe yakoze pupu baleese ka tipi oba ekigoye ne basiimuulawo entebe ey'ebbeeyi ey'omuwendo neesala maapu nsikyo ekizituliranye Kenya ne Tanzania n'olaba Kenya Tanzania n'ogatako ne Uganda awo nno kale n'esooka eddiiro ne likyuma ennyumba n'ebeera n'ekisu awo tutandikidde mu ddiiro mulimu akambe amajiiko gaagwa emabega wansi w'entebe omuceere gwagwayo akawunga emmere yawumba yakukula byonna biri wansi w'entebe kati mwami wa mmese ye naye najja okwefunira ku liziki n'atandika okuba mu ntebe ekituli nsombya byuma awo ezo entebe n'ozisanga nga zikunkumukamu obumese naye nga bw'ozitegula entebe mutegule amadiiro gammwe mulabe ojja kulaba nga mu butuufu awo eryo ddiiro wetusookedde kubeerawo watuukirwa abagenyi tufulume muko tujje mu lujja mugenyi ayingira ng'empita mbi kwasookera ennagisi ate munsobera amakago gabeeramuko abapangisa z'entalo ezitatadde z'omwana owange era tannaba kugenda kaawo bwe muba mulina abaana mulekenga kuwakanira baana bammwe mukolobu yonjo kakati mwemba amuli kumizigo muli wamwa umuruja ulirumule mukozesa. Umwana na yetu olora bwati muyombera okoza kabu yonjo. Umwana nadda na amata dewo pupu kabu yonjo eri wali temwagala kujoza oliyombo nerubeerawo omukumwe weyeva amoro kumo mutindo. Na muka anti mwa wandika omukozi. Olusi bivako oliyombo. Olusi muge na namuwe kola mwa mwini menoga ntuzoze mumpalo. Uliomuna evize vya guwe da. Biso bala nukuluwa zaba neka andida. Biagenda na yuwa mchigo. Uwa mtoi na cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha na. Era kare kare ko abono kare kare ko. Haone tuvawo. Tumuruja tuvudeo ne mudido tuvudeo. Kati tuda mfumbiro. Nyabu. Ensepi chibu maloko za waya siride no yuwa mwa mazi teziku utwa. Yonevera ububune buja. Yagoyeza kaunga na yu eriao. Eriao. Awa mazi negakola echovu. Gaso kane gaveramu. Gaba matefu. Negakola echovu. Echibi imbecho. Echijakovu. Obuntu untu. Negaverao. Echivamu negakuata echisu. Nola giro mwana. Ese piti nalio kajabula jabula. Chichichichichiche netu kude. Yonayo noru savu. Sabuno ria kozoru savu. Akakuta isiza muko na kema doru savu savu. Gema kago. Katine fumbiro. Weba angaba fumba kunku. Evulia jula. Tewali alijamu. Aka binji. Evi koleba mafumbiro eyo. Evi chafu. Evi ya namadala. Omula uweguba kugoya kaunga. Bagu wala katakonga bagenda goya meri. Ogogote guozebwa, emere ekalirako, gugwa muvu, akunkumulakobu kunkumuzi, pia nga ya kubie damu ntamu, cha nga agoya. Nga vada wali henva, esowani, bazoza zito, bali ya, nga yoneri yeti. Yonu nganti ya maka, omwami nadda, nga ino wako kumugenywe, awuli renaku. Omwami inagule mere si ya bulaga. Sija kubana sente za abuliru. Naku ezugule mere. Omuchana na alio katu mabana. Kubwa kusena kaunga. Nekaika. Guba mchere. Nebagu yuwanga. Bagu sena. Guba mwinyo. Omunyo gusanga mwe bijanjare. Bikalu nembere nge neso ya. Weba anga balimi. Obaye baba sibe bo, omunyo. Chikebeshe omunyo. Chagu wada. Mulimu obutungulu. Mulimu nyanya. Mulimu chona. Omukono. Akadomola na akalete wabuto. Esepichu efumbe mere mpola. Enziro kaku atakona kaguba. Mutunolile bino bie mbagamba ba mama. Abali ya wakaka tesa wazino. Tunolile bintu vyo. Akadomola. Baka kuata kota swala. Akatuwala kuduka. Woda kubidomole vichi mamazi. Enkonge ya kuati da dala. Mwaiga stiru wayo ono. Ono. Akalabula bambi. Ebidomola tutubioza na stiru waya. Ngamba abali na kubidomola tukozesa brush ekireka mugundi yacho munomo bokwata brush ejakala bulesi ulogudomola choka munda guli mwenkonge kungulo gukuse mbogusi ude ne guli okagufana ne kifana nchago chegwagala banyabo tuwa tuokuuta ebidomola oyisobola kwataka Christmas tree noteka musabuni oba totadde mu mayinja koko kwa kamala teka musabuni kuba ekidomola cho. Kati kuwata brush. Gula brush mpia rikaa manyo. Wanokumumwagu echidomola. Isao teina wetaja. Kute echidomola cho. Okumobu yonjo mumakawe ya gaze kwa mwami wo. Okuingira wakao. Nga makama yonjo. Makama anji majama. Oja kuja wano kofisi katifechiki. Okugeza wano kuofisi ya Fekupal FM. Tunyirira. Tulabikabulonji. Abakozi ba palo banyirira. Balabikabulonji. Nechi fome tuli. Ne overi ne ngatozo. Mumpuli dizebulunzi. Tuina saini inti tuwa tu ingire wafe tuliva siramu. Ngatoza fatu zileka. Goloku wa watu wachimanyiro sabu kapu sausi. Piup ne ngato. Ngosite pinga yo. Hameida wanagamanti mamu batata. Dakwe manju tujemu ngato. Bambi tonyi igaku bango siramu butu gambabu yonjo. Omanyanti abantu waba yonjo wetu tubutukulachi. Butu isa. Betuva wo mumafumbiro tuvuddeyo. Tugenda mu ofisi ya batekesawo okuba abafumbo ekisenge. Kuba ye mabega wa kabuyonje kiyigo bebe n'abantu mulwadde endadde zikandida biki naye ng'olusi bujama buva kumwe. Temuwona ndwadde ezo kubanga za kyama oti okuzoogera naye nga toyongedde mutindo mu buyonjo mu makaago. Tuyingireko mu kisenge ky'abaana. Nnyabo. abana baba bakojoba wesuira yugwa nagamba kati omu lusulu lulu veri mchisenga abana jebasula nerutani koku ingireno omwana nasula mbikuntanga bibisi omwana tomugambye kuoza tewali bakubiriza abana kuoza bikunta byebasulamu ne blanket yemaze miaka 10 tenywanga ko mazzi naye mawe gwe mukyala gwali mu makawa baki lwaki teweta kula ko mu bintu nogamba nti kisenge kyabaana fabamu tuina ebisenge ngo tukawo byabaana naye ngogenda mnoloza nti kyabakulu n'otuula namu ne munyumizaamu embozi ne mwebaka namu nga tewenyinyadde buliri bw'abaana bo kubanga omutindo gwe babateekako ogw'obuyonjo bagukuumye eyo mu baana ngayo nga tewayingirikika n'engoye z'abakulu tuzisangayo mu baana olw'okuba maama wa waka mugayavu ye teyefiirayo kati tudda mu ofiisi ennene kyekisenge sibuli makanti galina amayumba agalimu ebikozesebwa nti galimu ebiyigo tuyingira mu maka ekisenge ekiyigo kiri wabweru nanti munanga okufuluma fuluma ebweru ababbi tutya tunoga nti hey, kankolewa akantu akatono wano mwensi neye bucket yeyo ngayo mwaje yambisiza ekiro kyonna bucket yeri mu kasonda omwami bwe yabadde anaaba engweze zisooka ku mubiri yazirese mu gye yanaabidde oba wanna paka nakati zikyaliyo bwe munaaba bwe zikunkumukaka amazzi paka looliyoza bucket ekyali wansi awo oba wansi w'ekitanda wonna weeri era teweefiiriddeeyo kati nno oli mukyala mufumbo mwami ye yakedde n'anaaba nafuna uzu n'asaala gwe wagenze buterevu kumutegekera kyakulya ekigambo mazzi ekyo haramu ku makya ogwo ogatya nnyo n'otandika okutandika emirimu gy'awaka n'ogenda mu ddiiro waliyo ebitabo ebitukuvu Quran waliyo emisaalo naye olw'okuba okutta ebisiimuula ogenda kusiimuula nnyumba nga gaggalo gakwata ku Qur'an ey'ekitiibwa naye ng'olina jjanabba omusaalo ogukwatako naye nga madamu oli mukyafu ng'otandika okusiimuula ennyumba ng'otandika okutegeka ng'otandika okwoza engoye ez'omwami mwasaalira olaba mwami kugenda mu tawuni kudda kubanga neswala ngoye nkyafu musajja watu wagezezzaako okusaala eswala gwe byakusengukwa kuba ne muto toyiwaamu mazzi mwati otandika kuoza ngoye omaliriza zikaze ng'ozigolola oyo naye muyonjo muko naye omukyala asiiba n'obukyafu bwobwo natandika okukola emirimu n'obukyafu bwobwo paka lwaggulo wanaawulirira nti katika neeyiweko amazzi ate bw'aba agenda baidha we n'abakyala bamu tebamanyi kunaaba yeeyiwako obweyiyi yekwega tebimukwatako ne balyoka bavaamu oluusi ebisu ebiwunya ne waliwo ne bana abasiba enviiri enviiri ze yazisiba okuva we yazisiba alizisumulula mu saaluuni bazinazzeemu ne shampoo akola emirimu atuuyana ekira agenda kwebaka n'omwami mu buliri bwe bumu munakyala n'olyoka ttunka olusu musajja watu n'alugumira eppira ze mwezizika oyambaza kakungulu naye nga kiri ekiri munda totwala mutawaana kubanga olaba okukala obizibwa okukwata pira eyo gisumulule ogiyuwe akagoye akasookako kungulu ku pira ako okooze okaanika omale otunge bana emwewa obudde Allah ayagala nnyo abafumbo obufumbo kati kankubuulire bwe bwokka bwe nalaba Allah bwe yateekako endagaano eva ewa Mungu is marriage bufumbo bwe bukolebwa endagaano ewa Allah eyava ewa Mungu nti mukuba ebirayiro ne musayininga so si nsonga ntono nnyo gwa buyingira gwa bulimu ng'obuzannyisa n'otandika okuleka amaka piro esuuka zo zaaguba nga ne bwozoozo oswala omwami yagula essuuka nnungi nnyo bami bateekamu ssente okugula ebintu ebirungi eby'ebbeeyi ateeke mu makaage naye ng'obuliri ekisenge kirina ekisu kyakyo essuuka omukyala ategeera kale ekinene ennyo essuuka gisulemu ennaku bbiri Neru na kulumu wali badenge suko mchalu ujijako, joza teji golole ko, umuami wa ingine mubulida, bami batambula. Abantu basula mu guest house siru akubanti bamalaya ne emirimu gisafari zibatambuza makude basula mu biriri yabinyirira naye gwe uwona dda nga wallahi akwata kunyindo bobera muyonjo omwami buli lwava mu town ya yanguwa najja na umulira ko mu kisenge kye nasirikirira mu dakika boda nazuku kanga obwongo buli fresh nalowoze ebigenda maso amakama yonjo. Era makama yonjo gasikiriza galinyi Simon yomuntu akankatolo che chinganyo kusala obudomola buli wali butukula eno watukula kinabiro kitukula kangende ne iweka amazima imani jejira nga agenda sala naye omwami esuka yaguba mujisula mu wiki obuliri obukunkumula mugenda kwebaka naye yenyini wadda natandika okunonya eno nono sitoksi z'abami obutambala bw'abami enkofiire entalabuusi abambala ku ntalabuusi enaku ekuluma nenga yu mukyali yakeera enkya eyaliko ne sengaawe senga yayambala ne Gomez era ne bamuwa byonna batata ne babawa amabaluwa mabaasa nga mutulaga nti abaana bammwe mubatendese ekimala era obufumbo bwe bagenda okuyingiramu ddala mwabateekateeka enaku enjereere. Batudda ku mubiri gw'omuntu nga ye bannange simanyi kino bwe nsobola kukiyisaawo naye nja kukyogerako bannange muyiga okwepepeta sala ku kyenyi kyo omuntu bw'asala ekyenyi awo alabika bulungi musale ku kyenyi era mugule ne bw'after shave kubanga bubaayo naye naddala abakyala gwe oba tomanyi kwerongosa kweddaabiriza ojja kuvaamu omukka omubi ekiswa ekibi ng'omukyala enviiri okuza zaaki ezitasobola kuddaabiriza kkiriza nveeko mu bubaka buno katono nnyo tovaawo nkomawo.
0: Owaye musisi, abakansi obadawo ne bangamba okusasulira trading license. Ate nabayo ole bali mukungamba nsasula omusolo kunyingiza ya business yange. Kati wano mba sasudde omusolo mirundi ebiri.
7: Nedda munnange, ensimbi za trading license ziyambako government z'ebitundu okutuusa obuweereza ku kitundu kyo. Jukira, URA yekunganya omusolo kunyingiza ogumanyiddwa nga income tax okusinziira ku business yo bw'eba ekola.
0: Kati nkole ntya?
7: Okwewala okuwesema magoba nenga si, sasula income tax bw'oba musuubuzi oba rental tax bw'oba landlord nga 3 June 2026 terunayita.
11: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
12: Munyumben, buli kijulo kitukunganya ati bufumbisa nnunu buli kyakulya kireete essanyu kulwennyama ennyo.

Gena maso nukubira ntu utwega tako kumukutu gwafe ogwa TikTok tuliku Parifem Islamic page. Kwa sana omukutu ogwa YouTube Parifem Islamic channel. Oja kubira nga tufuni la dalaburonji. Tuli live loud and clear. Mochifana nyechirunji dalabana bana bagendo kusumo gena kubira ngu balaba kumukutu ogwa YouTube. Bali live Parifem Islamic channel. Genda kote kikono wakabo tuja kubira nga tubu soma mongeri ya kuli ziganya. Then na wali iliku Parifem Islamic page gwe mukutu ogwa TikTok abayi.

0: Kumusa mkatonyeze mwenda
1: Pal FM.
2: Ekula lyo muntu
1: wabo. Ekula lyo muntu wabo lijjo.
3: Bibadde bitya mu parliament. Mwotegerere ensonga ez'enjawulo ezikwata ku babaka bo. Biki bye bakuteeseza, nsonga ki ziwogerako, n'ensonga endala nnyingi ezifa mu ggwanga, ensonga ezikwatagana ku bitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Biki ebifudde mu parliament? Omubaka wo, biki byakuteeseza? Bibadde bitya mu parliament buli lunaku okuva ku ssaawa 11 mpaka ssaawa 12 ezakawungeezi.
1: Bibadde bitya
3: mu parliament? Mwotegerere ensonga ez'enjawulo ezikwata ku babaka bo. Biki bye bakuteeseza, nsonga ki ziwogerako, n'ensonga endala nnyingi ezifa mu ggwanga, ensonga ezikwatagana ku bitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Biki ebifudde mu parliament? Omubaka wo, biki byakuteeseza? Bibadde bitya mu parliament buli lunaku okuva ku ssaawa 11 mpaka ssaawa 12 ezakawungeezi.
2: Kikwimu saa mkatonyeze mwenda Pal FM, ekula lyo muntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omuliza fe omulungi tuuliza tukwebaza okubanga okyekuumidde ku mukutu gwaffe ogwa Pal, era nga tuli mu program Bibadde bitya mu parliament ebeerawo okuviira ddala olunaku olwa Mande olwokubiri paka olwokutaano, era nga tukubanga tukuleete n'ensonga ez'enjawulo eziba zifudde mu parliament olunaku okugambye lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi tuli mu gwa mukaaga, naye era nga tugenda gukubanako oluku mutwe insha Allah. Bintu bingi tulabanga kati omwaka tuguli wakati sabiti ja insha Allah omwaka mwezi ogenda kubanga guweddeko, tuyingire ate omwezi ogw'omusanvu mwe tugenda okukyusiza obukulembeze obuolyawo bunakyuka ku bifo eby'abassentebe ab'ebyalo ko n'obukiiko obw'abakyala ku byalo ne ku miruka tugenda kubanga tukyusa. Tetumanyi oba abaliko banaakomawo oba tuleeta migigi mito. Era mne sentebe tanyuma kubanga mwana muto, bayinza mukozesa ensobi mu kutonda ettaka awo ndagaano twala tugende n'ebirala, naye nga enteekateeka bwe zityo bwe ziri omwezi ogw'omusanvu nga 28 we tugenda okubanga tulonda obukulembeze bw'okukyalo basentebe abasookebwako nno ddala okulaba nga obukulembeze obw'ewaggulu bubeerako. Naye ole ajja kwebuuza nga nange erimu abo abeebuuza, lwaki we tuba tulonda tetulina kusooka kulonda bassentebe? Kubanga ono ssentebe w'oku kyalo y'alina okusookebwako, tulina kusooka eno ne tuloka tusembe eri ku mukulembeze wa ggwanga. Tulabanga kiba kikola okusinziira ku nze nga nze naawe oli waddembe okuba n'endowooza yo, naye nga twali batutandika ku mukulembeze ku kyalo ne tudda ku bakansala ne tujja nga tutambula ba LC5 baani ba meya ne tudda ku babaka ba parliamenti omukulembeze w'eggwanga n'asemba yo kwegamba ne tujja nga tutambulira mitendera gwa wansi paka waggulu. Naye kati ebiseera ebisinga bwe tutandikira eri waggulu tugenda tuukeno wansi ng'abantu abalonzi tebajjumbidde kulonda buno obukiiko bakulembeze balala ku mitendera egy'enjawulo, oli kasita amala okulonda omukulembeze we ow'eggwanga gw'abaayagadde n'alonda omubaka we, ebisigadde abatayagala kumanya. Era muzze mulaba nga bagamba mbu oluvannyuma lw'okulonda ababaka ba paalamenti omukulembeze w'eggwanga okulonda okw'abakulembeze abalala ku mitendera egy'enjawulo naddala mu gavumenti ez'ebitundu tekujjumbiddwa. Nze ngamba ekyo kye kivuddeko kubanga tutandikira waggulu ne tukka wansi. Ebimu bye tugenda okubanga tutunuulira onakola leero, tugenda kubanga tutunuulira ku kulonda okw'abassentebe ab'ebyalo, abassentebe ab'ebyalo obukiiko bw'abakyala ne bassentebe ab'oku miruka, era nga bw'omanyi kale oyinza okugamba LC1 ne LC2 togereko ne kuba ministers baweddeyo olunaku olwejjo batandika okuvaayo gye baali bagenda mu lusirika lwabwe oba retreat yabwe ekyankwanze. Naye olunaku olwejjo lwa Mande abasinga bonna baweddeyo, kati nno bakumyewo batubiddeko ebimu ku ebyo bye baayogedde n'ebintu ebirala binjinji olunaku olwenkya. Lugenda kuba olunaku olwenkya lwe tusuubira olunaku olw'enkya abadde ssentebe newankubadde tannawaayo kifo oba ofiisi abadde ssentebe w'ekisinde ekya PLU lw'agenda okubanga akwasa atole yamugira mu bigere its office, wali naguru, njogera kwani, njogera, pozi na yaba yedira mbogo, Dawidi Kabanda, Dawidi Kabanda, awa yedira mbogo ngafe, yes. Hubarachi, mani nina anabebi kebida la katimuline ndogo zanti wana angendi, walugave, neyenga ate, siri, walugave, so unange, ebintu bingi bitugenda okubanga tutunulira olunaku olwaleero era nga n'olunaku olw'enkya tusuubirayo okubanga aba PLU banaaleeta ekiwandiiko kyabwe kikwasa kiraaka wa paalamenti okubanga baagala obukulembeze ku luda olwabula gavumenti bukyusibwe byonna tujja kubanga tubitunulira ebyo tujja kuba tubibatuusako lunaku lw'enkya sisobola kugamba nti kati leero olredi baategeezezza nti olunaku olw'enkya lwe bagenda okubanga Riba kulacha, riba leta, ichuwa ndiko, echo so. Ebimu, ebe kwebio, bia tugendo kubanga tutunolida, iranga jagala nkugambe. Nti, ebila la, bia tugendo tunolida bichi. Binjinji na yetu soke tutunulide kubukule mbeze obugendo kumanga bolo ndivuange na kuzo mwezi bide mumu naana olunaku lujabara kumika teruwera kubiri lujabara nakura kubiri omwezi ogo musambu nevi ntu ebidala binjinji ko bitugendo kumanga tutunulida tuze tulabanga okulonda okwaba sentebe bebi alo kuongezebwayo almost emirundi mukaga nga kuongezebwayo nga bagamba ekisanja kino kwaweddeko kati era nga bongezaayo ennaku nkaga bajja bongezaayo ennaku emirundi mukaga nga bongezaayo era ku luno twalabye nga Ssentebe ow'akakiiko k'ebyokulonda omukulu Simon Byabakama yavuddeyo n'akikaatiriza nti olunaku olw'ejjo okulonda kugenda kubeerawo era bukyanga obwangalwa mindi ne abantu kyabadde balindirira finally kimaze ne kituukirira era nga tugenda kubanga tulonda kati nno okulonda kuno omujjukira nti akakiiko kano kajjako mu parliament nga kasaba ensimbi ez'okubanga baweebwa basobole okwasaganya oba okuteekateeka okulonda kuno era nga mu baali abakulembeze abaali batunulira ensonga eno era nga bamuteekako nnyo enninga annyonnyole lwaki okulonda tekubeerayo lwaki biki biki ebintu efaanako ng'ebyo yali yali minister owa gavumenti ez'ebitundu omukulu Rafael Majezi ataasobodde kudda naye nga yajjanga atugamba twongeddeyo kati emyezi muka tubongeddeyo ennaku asatu tubongeddeyo ebbanga bwe riti ne kijjanga kyongezebwayo era omulundi ogusembyeyo nga gavumenti obanga omukulembeze w'eggwanga tannakola nkyukakyuka mu baminisita tolabanga omukulu minisita Rafael Majezi yavaayo nga bemutadde ku nninga ng'abakooye bannayuganda buli kaseera bamubuuza abaka ba paalamenti kimu bibiri twagala mutubuulire lwaki temuteekateeka kulonda n'abagamba bannange mulekerawo okunteekako akazito ensonga ezo minisita evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda n'akakiiko bwe bavunaanyizibwa n'essinze nyinza ogwange nagukola era ne tulinda kuba n'agamba njagamba minisita ya finance munansonyiwamu teyagamba ya byakwerinda ya nsonga za munda yagamba minisita evunaanyizibwa ku byensimbi gye muyina okutunuulira essaawa eno fe buli kimu ekyaffe kyaggwa kati tulinda yo kennyini ete ssente ze baali basaba bano baali basaba obuwumbi 64 ne zisalibwako ne bagamba bagenda bawa obuwumbi 5 mu 6 yes baali basaba obuwumbi 5 mu 6 era bwe bwabaweebwa okusinziira ku ezo ze baali basaba munnange era bano oluvannyuma lw'okubanga bazibawadde ensonga lwaki walabye nga omukulu Byabakama avaayo n'annyonnyola ebintu ebyo okusinziira ku nteekateeka okulonda nga bwe kugenda okubanga kutambula okulonda kwa Ssentebe jjukira nti twakoma okulonda yali 2018 yes twalonda 2018 ekisanja kyabwe kyaggwako 2023 kati wae myaka gyayitawo awo ng'ebiri nga gavumenti ejje egamba terina ssente ng'ejje eyongezaayo almost emirundi mukaaga Katino tulabanga kusinzira ku roadmap obente katekanga bwegendo kutambula omukulu byabakama yategezeza nti ngena kuzo mwezi nya ni nakuzo mwezi 10 omwezi ogw'omusanvu okuwandisa abo bonna abatuuze ku byalo kono okwekenneenya amannya gaabwe kwa kubaawo ng'ennakuzo mwezi ezo era gwayagala okulonda gena ng'ennakuzo mwezi 10 ne nakuzo mwezi nyapakanga 10 bagende bakuwandise bekkaanya amannya go bulungi mu nkalala z'abo abagenda okulonda osobole okubanga olonda ate ng'ennakuzo mwezi 13 ne 14 bagenda kutimba nkalala z'abalonzi oluvannyuma nga bamaze okuwandiisa ne bekenneenya bulungi ebikwatako ng'omulonzi bagenda kubanga enkalala ezo bazitimba ng'ennaku z'omwezi 13-14 kati awo oli waddembe okutunula n'ogamba mpandiisiza naye nga seerabyeko obaoliawo oba osobola okukifukwasaganya oba okifunira amagezi agamangu era womanya n'ogamba mpandiise kitegeeza ngenda kulondera wano buli omu aba amanyi bw'alondera oluvannyuma lw'okutimba enkalala z'abalonzi ku kyalo nga ate ennaku z'omwezi 15 ne paka nga 19 okusunsula abagenda okuvuganya ku kifo kya ko before ebyenjawulo naddala ku bikiiko bw'abakyala we bagenda okubanga basunsula kati gwe munnange mukyala munnange ali eyo nga twandiyagadde tubeere ku bukiiko buno tugende tuba tusunsule tukira tebeetaaga nnyo bisaanyizo nti gwe oba tolina degree oba tewasomako paka P7 kiri nti osobola oweze emyaka 18 n'okwambuka oba osobola bulungi ojagenda bakusunsule bulungi balabe oba amannya agali ku ndagamuntu yo gakwatagana n'ago gw'otugamba n'ebintu ebirala bingi kati ng'ennaku z'omwezi abiri kwa mpaka nga 22 tugenda kubanga tunoonya akalulu ffe ng'abakyala ab'obukiiko tugenda tugenda enju ku nju nga tunoonya akalulu batuwadde ennaku 2 okuvanga 2 ennaku 3 olumasi okuvanga 2 paka nga 22 tukuyega abantu tubasuubiza ensi n'eggulu ku ebyo bye tugenda okubanga tukola ate ng'ennaku z'omwezi 23 ffe ng'abakyala ab'oku bukiiko obwo bw'ebyalo we bagenda okubanga batulonda balonde n'abakyala n'abakyala ku kyalo bw'ekiti jeweri ya Namagembe awangudde okyuke emabega ku layini nga ne maama wo taliiko munnange ate bwe tunaabanga tuviddeyo tulabanga ennaku z'omwezi 19 ku 14 tujja kulabanga wano ennaku z'omwezi nga 9 ku 14 wajja kubaawo okugyayo empapula eri abo abagenda okuvuganya ku kifo by'abassentebe b'ebyalo tugenda kusooka tulonde abakyala obukiiko bwabwe ate tuddeko okulonda kw'abassentebe b'ebyalo era ng'ennaku z'omwezi 9 paka nga 14 kugenda kubanga kujjayo empapula eri abo abanaayagala okuvuganya ku kifo ky'obwassentebe b'ebyalo ng'ennaku z'omwezi 2 paka nga 27 tugenda kubanga tunoonya akalulu eri abo abaagala obwassentebe agenda weesimbewo ng'abiri mu 8 we tugenda okubanga ate tulonda bassentebe b'ebyalo kati awo tulabe abamazeeko emyaka n'emyaka gwate kuva 2018 abamu baafa n'okufa abamu baasenguka ku byalo abamu we yafuna ne bagamba bikyusekyusemu n'adduka ku kyalo n'adduka ne sitampu ne mumyuka we n'aleeta omumyuka oba n'afa webityo so kati nga 2018 sisuubira nti wajja kubaawo ekikyuka kubanga already sente obombi 5-6 already akakiiko k'ebyokulonda kabuli kazirina njukira nti okulonda kuno kugenda kwetooloola mu byalo 7214 bekiri ndowooza kyekyo ekyo kyennyini 7214 yes ebyalo 7214 byebyalo ebyo ebigenda okubanga bironda abantu baabwe bassentebe n'abakyala ku bukiiko okulonda kuno kugenda kuba kutya kuba oli awulidde nti sente obuwumbi 5-6 ze zafulumye okulonda munnange era kugenda okulonda kwe tugenda okulonda era munnange kwampalana kugenda kuba kwa mpalana kyentegeeza nti kugenda kuba kwa kusimba mugongo okulonda okote kusiku de ntalo fitina na palana kwe kugenda okubeerawo eroli yebuza ezo sente zo nobuumbi zaaki ate nga bemulugunya n'okwemulugunya bali basaba obuumbi nkaga mu buna ne baba waawo ne babasuuza kkumi ne bagamba katobawo obuumbi ataano mu buna okusinziira ku ssentebe w'ekyalo yagambye nti okulonda kwa sente ezo zigenda kubanga ziyambako okukwasaganya okuwa allowance obensako eri abo bakalabalaba b'okulonda omuli bana abanaalondesa abanaawandisa ba agency ebintu byonna bigenda kubanga byetooloola gwe tunuulira ebyalo ebisoba mitwalo musanvu ebyalo mitwalo musanvu mu 2012 ekyamazima olaba ng'ebyalo bingi ebyo ate nga tebalonda kintu kimu era okulonda kasito tekugenda kubanga kwaluli ke twalonda okwa 2018 nti gove eri buvi ojje ku kyalo osimbe busimi mugongo gwa Joey bagenda kubanga basooka kulaba mu register oba oli mulonzi waliwe twagambidde mu kusooka nti ogenda sooka kuwandiisa oba oli mulonzi era gwe yandiyagadde okuddayo olonde ssentebewo oba akuweereza oba aweereza abantu bwe bakukyalo be walekayo oba gwe ku kyalo kungwe oyagala okulonda teweerabira genda weewandiise erinnya lyo liteekeyo olunaku luli lw'onoosimba mugongo obenga gwe basoma wali yajja n'asimba ku muntu gwakola kigwayagala ate mu abeesimbyewo teri kukyuka omagamba g'olaba oba maama oba taata bakusimbyeko mwana tu osobola okwesimbawo era akalulu kano nga bwe ŋŋambye nti okulonda kuno kwampalana nafutwa nakabutemu omwami yeesimbawo ewaka naye ng'olabidde ng'omanyidde eddala semaka nga mwabawangala naye mwabamanyi kye muyitamu ng'ekyamazima temwandiyagadde nga musabirira na Sara agwe wabuleyo n'omuntu amwesimbako n'osimba mugongo gwa neiba ye n'otamwesimbako empalana eba egenda okubeerawo so kusinziira ku mbeera eyo tulabye nga abaka ba paalamenti ab'enjawulo bakubaganya empawa ku nsonga eno nga bagamba ffe tetuwagidde enkola eno ey'okusimba mugongo ekyamazima teyamaliriza bulungi yaleka amaka nga gasatulukuse yaleka embeera embi mu ggwanga era ffe tugamba nti singa at least bakola enkola ennyangu kale buli bulonzi bamutuma akatabo ka 32 nga ffe ababaka bwe twakola mulova ffe ababaka abasomye nako we twali tulonda abakulembeza abagendo tukulembera mu parliament basipiika nino mu myuka batuwa bupapula ne tuwandika ka amannya gaffe at least ne oli n'asoma busomi nti Joey okitegeera naye bino bye mugamba nti kusimba mugongo mugenda kubanga mwongera empalana etaligwawo ku kyalo egenda okusangibwawo ne bannakabiri ne bannakasatu nga bagamba amakaago batandike n'okwerangira mulaba amakaago masezi naye nga kyava ku ki babasiba ku matugambo ze bali esango ng'empalana yava ku kalulu ow'omu nnyumba teyawagira wa mu nnyumba ow'omuliraano yawagira mutala mulala n'atawagira mutala guno nga bagamba ku nsimbi ezo at least ezateereddwa obuwumbi 56 baali badde kale batunuulira ab'ebyalo ne babagamba mukwatagane n'abakulembeze bammwe abaliko ssaawa eno mufune printa mukubise empapula ezo muteekeko amannya ge mwagala buli omu obupapula bubeera waawo buli omu ajje nga olondawo gw'oba oyagadde oba kale babawo obupapula buli omu awandiikeko oyo anaaba tasobodde kuwandiika era aba n'omuyambi we nga wali mumwayambanga abantu nga mumugamba kano akalulu omala okutiikinga g'oyagala tiikinga bw'oti okateeke mu bokisi eri tokateekamu eno bokisi y'ababaka ba paalamenti abakyala teeka ku mbaka wa paalamenti bw'ati omale oleete ekigalo kyo kiteeke mu inki kwegamba gabagamba ssente balabe we zigenda baagala ssente balabe we zigenda nti kale ne bano be mwagala okuwensako omulimu gwabwe gubeerewaawo balagirire bano abakulu abatamanyi kuwandiika oba batasobola kuwandiika naye bino bye mugamba osimba mugongo ife nga ffe abamu tetukiwagira ate abalala nga bagamba kati mazima ddala ezo ensimbi obuwumbi 56 ddala zaaki ezo ssente mpitirivu nnyo kale tetuganye bano bakala balaba abagendo laba okulonda ngabwe kunabera fine bajaba wa sente naye kubanga musimba mugongo ne kitwale lero ne banga really chali chetagisa okwongezaayo ebanga eryo lyonna ne mwongezaayo okuva 2018 mwongezaayo okulonda tekugenda kubaayo ebintu ebifaanaganako webityo ensonga z'okulonda wezito weziri kyaddaaki baamaze okufulumya roadmap olunaku olw'enkya ate kalangala regenda okubanga esalawo omubaka wa paalamenti agenda okubanga yakiikirira abantu b'e Kalangala omubaka omukyala akiikirira abantu b'e Kalangala ffenna tubirindanga mmwe olunaku olw'enkya tujja kugendayo tubibaleetere tulabe bitambudde bitya saidi ne saidi abali mu lokano bali bataano so katulinde tulabe wa independent yanalya wa NUP yanalya oba NRM byonna tujja kubanga tubimanya insha Allah katusabe okulonda kutambule bulungi nga bwe mbagambye nti olunaku baminisita baavuddeyo era nga baminisita be tusobodde okwogerako nabo okuli minisita Bright Ramirama ng'ono yavunaanyizibwa ku byobulunzi amagana n'ebirala ono atutegeezezza nti olunaku olwejjo olunaku esabiiti ennamba gye baamala mu lusirikalaabwe ng'abaminisita aba NRM nga bali ekyankwanzi bingi ebyabatendekebwa ne baddamu ne bakuba tooki mu mbalirire n'eyasomwa era ebintu bye baabakuutira baabagamba essira baliteeke nnyo ku ebyo gavumenti bye yasaako essira mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi eno egenda okutandika isabiiti ejja ngalumu ogw'omusanvu era ono n'ategeeza nti byonna nga bwe mwabiraba ebyobulimi ebyobulunzi bigenda ssimbibwako essira ensimbi ezaziteekebwamu bagenda fuba okulaba nga zivaamu ate era zigende zikole ebintu ebirala ababaka be tusobodde okulabako tubabuuziza ku nsonga ey'ekigundi ekiwandiika ekigenda okuleetebwa olunaku olw'enkya nga ekisinde ekya PLU kireeta okusaba kwayo okulaba nga baddamu nga akuliddwa bula gavumenti mu paalamenti alondebwa mu paalamenti alondebwa ababaka so si kibiina kya byabufuzi ekiba kisinza ababaka abangi ku ludda olwabula gavumenti munnanga abasinga beebalamya ensonga zino ne bagamba tetugenda zoogerako tulinde we kinaabaawo tulooke tukyogereko naye si gwe mulundi ogenda okusooka kino nga weekiri era mukimanyi bulungi nti neeyali omubaka owe Mutiana North omukulu Mutiana South omukulu Richard Rumuchisto yaleeta ekiteeso kye era baajjukira nti paalamenti 11 baali paalamenti bagirutte ebweru nga bali mu kibuga eky'eggulu mu disitulikiti ey'eggulu paalamenti bwe yafulumako era nga yali ekubirizibwa omukyala Anita Ntamu ng'omubaka omukyala ow'e Bukedeya munnange ono yaleeta ekiteeso kye era sipiika n'amuwa leave agenda akoleko bbago lye kyaddaaki ebbago lyamala ne lireetebwa era ono ebbago ne lisindikibwa mu kakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku by'amateeka n'ensonga za paalamenti ne kekenneenyezebwa tolabanga ebibiina ebyobufuzi nga n'ekibiina kya NRM tukibuusizza maaso bajja nga buli omu awa endowooza zaabwe twalaba nga n'ebitongole ebyobwannakyewa omwali n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bannamateeka ekya Uganda Law Society baalimu nga bawakanya ebbago lino era bonna baakomekkereza basaba ebbago lino lisuulibwe mu kasero nti ekifo ekyo ekyakulirwa bula gavumenti bali be balina kyekolera so si kuleetebwa mu paalamenti nti ababaka be baba beerondera mukulu lumu yalina ensonga ze era ne kuluno bwe yali agenda yagamba nze muli nsiima nga nvuddewo naye ng'amazima mukimanyi nti ebbago lino nali ndireese nga seetunuuliddeeko nga nze omubaka w'emitiyana nali ndireese ku lw'obulungi olw'ababaka nga tukooye okutulondera ffe abantu baba bagenda okiikirira be tutayagala nga leka twagala twerondere oyo gwe twagala atagenda kutuula eri yastrese by'ayagala ajja tusalirewo nno nga naffe twagala nti omuntu afuna gwe twalonda tusobola okutuula naye ne tukkaanya ku nsonga ez'enjawulo era munnange okusinziira kwa lipoota eyaleetebwa mu kakiiko ako kaali kakulibwa omukulu ye Stephen Baker yabadde muli ne bago yabadde sentebe wali ne bago eria severity bill tiyasobodde nokudda munannopu yamujjayo twalaba nga reporter eyaletebwa ekyamazima ebago lino bonna baali bawagira lisuulibwe mu kaseero kati ekiriwo baagala baddemu baleete ebago lino baagala lizuukusa naye kati jjukira ebago terikola nga liva mabega likola lidda mu maaso ate bayinza tandikira ku eryo so kati bano baagala baleete kiteeso baddemu babawa olukusa baleete baddemu balitunuulire speaker lisindika mu kakiiko liddemu likubaganyizibweko ebirowoozo ate olwo batunuulire oba ligenda kukola naye walinaabeera nga sitiru baagala okukyusa oba okwerondera loopu baba balina kulinda myaka ebiri ekitundu giroke giggweko jjukira nti ebisanja bikyuka loopu asobola ngaye mwalaba nti Palamenti 11 yali loopu yali omukulu yali Commissioner Parliament oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba emyaka ebiri ekitundu we gyaggwako mukulu Ssenyonyi n'ajja kati kitegeeza ebbagere we linaabanga lyagala okuleetebwa lifuuka etteeka litandika okukola liba lirina kulinda webityo webiri tujja kubanga tulinda tulabe obenkya bagenda kuleeta ate era enkya ye walina emikolo ejja mukulu David Kabanda ng'awaayo ofiisi oba gye banaaveeyo ne batutegeeza nga bwe baawandiikidde ebbaluwa kiraaka wa Palamenti balinda ekinaddibwamu katulinde ssabiiti ejja olunaku olwokusatu Palamenti abaka ba Palamenti we bagenda okugenda mu induction oba okwongera okubangulwa paka ng'ennaku z'omwezi nnya we banaavaayo Palamenti eddemu ng'ennaku z'omwezi musanvu mbagamba bakwano nti mwe abanoonya ebyokuzimbisibwa mwekwate abamukare Enterprises Uganda Limited era nga ihadiwe yagagadde ekutuusaako buli kalonda yenna ow'ebizimbisibwa balina seminti balina emitayimbwa emisumaali langi mabaati tiles plywood ebyamasannyalaze njogere ki ndeke ki buli kimu ky'omanyi ekiva ekikwasaganya ebekiyina okubeera mu hardwares bano bakirina basangibwa ku Old Kampala Rashid Hamis Road ate ku Masaka Road awo ku Shele Busega weebali era osangawo hardware yaabwe ate wali ewampe Ogayaza Road nawo obasangawo osobola okuyita ku noti 7 noti emu 11 nkaga mu 8 noti osobola okuyita ku noti 7 noti emu 16 chinana 35 obo osobola okuyita ku noti 7 noti emu noti 5 isanvu 15 beba mukare Enterprises Uganda Limited bo aba House of Zaka and Work for Uganda ekwanjulira kutegeeza nti tola zaka mu maliyo osobola okutuukiriza empagi ey'obusiraamu munnange osobole okuyamba konaabo abali mu bwetaavu n'abali mu buyinike bakugamba oli musuubuzi oli mukozi wa musaala oli mulimi olina kyonna ky'okola nga kivaamu ssente okola n'ekolera jange osasu bakugamba sasulayo mu House of Zaka and Work for Uganda oba osobola okusasulira mu banki ez'enjawulo oba tosobodde kujja wano okuliraana ife aba Pearl FM ojja genda mu banki ez'enjawulo okuli Tropical Bank, DTB Bank, Cairo Bank ne Pride Microfinance otukeyo bagambe nzize kusasula zaka yange era ndisasulira mu House of Zaka and Work for Uganda oba osobola okweyesa merchant ID eya Airtel ojja kunyiga *185**9# insanvu noti munana oba ojja genda onyige ku MTN Momopay onyige *165*3# 5 9 13 5 sina kindi ojja osobola okusasulira zakayo ku mobile money ez'enjawulo nga ya MTN ojja sente ziteeka ku noti musanvu noti edi noti musanvu noti musanvu mukaga 5 9 5 injiddamu edi noti musanvu noti insanvu mukaga 5 9 5 oba Airtel ojja kuniga ojja sendika ku noti musanvu noti mukaga 5 5 19 kumina mwenda. Basangibwa kumpi ni Old Kampala Primary okulira nafe aba Pearl FM. Nafe wetuli wanoge mkwano abadatu yebu zangu gambaba nange. Njagala kulagana ni Pearl, njagala kula ni Pearl, njagala kulanga ni Pearl. Tusangibwa wano kumpi ni Old Kampala Primary okulira na House of Zakanwa kufu Uganda.

0: Bali.
1: Sahe.
0: Hey, wata genda kutuga anti mbondi okuli Delfu Sejaja. Hey, nabano benjini ya babuboka, babaganya we kumina umunana tidinda bawele. Mwana mara kweza kumina umunana na kandu kila ugerinda. Kola mkozo ingire jana. Shekhe tuyaza nyo, tuyaza yege. Kakati, ona abuza anti, ya genda ko, nage, waruche na genda, chine chubuzo. Shekhe chitude munange chino nachifunako ni chinsanyusa nonza ate unagama ati ya genda ko muini wakati wantu wa umurira katuogere wa mantu chiba singo kutegira ndi ya genda ko mu hotel oba mu lodge huwa umutu wa inzo kusula na ye nasanga yo mu lodge nasanga yo kurani nga wazita dao kuchi ku kameza na gamba hii ni kulane enu ngalaba no mtu mwala inzu okuja ni wakuli ambi wakuli nga kulane eri yao ni chimu nyiganyo na abuza nite chocho chila mulua chitia
1: na kubanti tuwa chituwala mbili nyeri yao mtu iloji vyo nabiyo vifubicha chila iloji subira ndi chifo mtu mwa umulira umuntu abadai na ulugendo lwe akutusa ku lugendo
0: nasulao
1: umuntu kusulao tichimugana kubanti afuna Qur'ani
0: yes.
1: Na ajisoma era utilize Saudi zonna
0: chana ziri mu Qur'an
1: zonna mu Qur'an ebamu na akasalo kaba ne bakulaba ne kibula obaya gala kusala ko late
0: tunulano
1: tunulano ngo sala swala kati ekisuubirwa mu bifo ebyo nti kyandibadde ekifo omuntu omutambuze waumulira waakolaki bwaba afunye akadde akusoma ku Qur'an naakolaki
0: nasoma
1: ku Qur'an tetusuubira kuba nti bifo byabaki bononefu byabononefu kyandibadde nti bwe kibanga kimanyikiddwa kifo kya bononefu Qur'an mugireke temugitwalayo naye kyetusuubira mu bifo ebyo kwe kubanga kyekifo omuntu muyandiwumulidde atenga ne mukumula cheta kisoko kusoma ko Qur'an.
0: Okay. Nange waruwo ko je nali ngende yo masaka yokuyotera usuka yeyo ngalino mukolo. Ne twasula mushifu wano ko lwechotera awonga wakape masaka hotel eyo. Erabika ya haji kasoro. Kubanga namba nyagalwa ham Haruna kasoro. Bana namba nyagalwa kige ya sirisa. Ne wansanyusa. Nagenda netukayo boba saidiye ne yishungu kajono sa eliyo muzikiti gwayo ne saidiye eliye banga eliyo muzikiti ngendo kutuka bwenti wo kusula ngakurane wezi lyao kaga omanyingo boba ina joraga otuko bude tebucha tebuziba temugendo uderusi bucha ali ndi tuke sawa bwezi ti tuse sawe muto ina cho okola otuo tuinza nokugania paka sanga munana gwacho kale Qur'ani yo najira bawo ne nyamba nyo kujisoma kugamba
1: ke muta funa ubude obusoma afuna ubude obusoma ku Qur'an techina buzibu inshallah
0: nange nakira ban
1: waruwo musajja Allah musasiri yafa bali bamuyita Marzuq musajja yali abira awangalira guru yali yakole ekifo ky'abantu mabasula ninga naye Qur'an mweri atile nge chifoche takiriza muami na mchalo kujia konga mwine chikakasa
0: hee hatu yunga yali
1: chimuli wafumbo certificate chidete bobato jina kulaiza na muswafu wano kakasa mkazi u wallahi mkazi wae o kakasa laira
0: wallahi
1: no laira nekula niraji sao Allah msasiri
0: ba. Allah msasiri yafa.
1: Yafa.
0: So Allah msimi amsonyuri amsobako.
1: Tugenda ke gurene tusula woko. Na twaliriza nyu msajjo yosaba Allah msasiri. Simanya bane batabanyi baje bari. Renga. Yali msajja mulungi. Yali mulungi. Kati mucho nti ekyewunyi sanga abantu basula wali bayitirifu. Fuchiwa chiwani baddo subira anti abantu bagala kusula okujja kuddukawo ninga wallahi abantu bagalawo atugenda kusula wahaji wali haji Marzuq ejo tujjo kusula haji Marzuq tujjo kusula akira nga abantu bagalawo tewaba fujjo tewaba bidudu bidula tewaba chi ku muntu wabali mu lugenda bagala kuumula
0: yes